babi yakhle fa yakhle dafa niko bamba mune ko mbake mune ko yane won doton so borom e doton samorom ya waqti gili jotna so jili wul waqtu wi di nga ton